0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santon Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at presyo.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Win!

0: 1068. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, par. Aminaw ra good par. Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa palay kay tuli.
3: Exciting!

0: ang lolo nga siging inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana may gastos kayo.
1: Tama.
3: So, lola,
1: nagpapwapa.
3: Taon.
1: Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ug ubag sa akong likod. Daghan na doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula ug tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinakaepektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
6: The Secret of Health.
9: Shira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Vitamin C. Po si Sam, jeepney driver, kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-uswan.

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Bidaw be? Pinagalil ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
4: Exciting!
5: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

Ikala, kumusta? May buntag na sa mga tuntanan, mga katropa. Adlaw na sa mga na Domingo, mga kaigsaunan, pizza, nuibi na gyo, diga bulan, mga katropa, sa Agosto tuig 2026. Kumusta man ang atong pagpanaguban karon mga katropa? Kumusta atong pagpanigasikay na ining adlaw ka Domingo? Domingo na pod mga katropa, managingon nga natapos na pod ang laing simana sa ato mga katropa ang pagkinabuhi. Og siyempre mga katropa, ato yung pasalamata atong labaw ang makagagahom. Gumikan mga igsoon ni Ana, niya kita karon mga katropa na kabarog paghihapon alang sa pagpanginabuhing matarong mga katropa. Biyain ang pagpanginabuhi mga katropa, makalamang ta sa uban. Biyain ang panginabuhi mga katropa nga magpaksakit na nato sa uban. Puyan na to ang pagkinabuhi mga katropa nga punos kadasig ka maayuhon o labaw sa mga katropa. Kining manginabuhi tang taas no uta mga katropa. Welcome na po mga katropa na itong programang Bullseye Weekend mga katropa. Bullseye! Bullseye! Gika ninintak na hangtod tangad to mga katropa sa alas 8 sa buntag. Maghisgot-hisgot, mag-uban-uban mga katropa sa ato mga paghisgutan nining adlawa. Og siyempre mga katropa, arong kanunay baskog atong lawas, ato kanunay iuban sa atong pagkinabuhi. Ang mga produkto mga katropa makatabang usab kini sa pagpalig-on sa atong lawas mga katropa. Sama na lamang sa atong pagpangapi, ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen mga katropa. Makapadasi kini si mga pagpanarbaho sa matag-adlaw mga kaigsuunan. Mapalit kini sa nagkadya mga butik ang parmasyang produkto kini sa Yes to Health mga katropa. Og labaw na mga kaigsuunan ang ato mga tropang Santon Vitamin C para kini kanunay lig-on ang atong immune system. Para layo kita sa mga balatian, mag-Santon Vitamin C mga katropa. Mapalit gyapon kini sa nagkadya mga butik ang parmasya og nining maong sibihanan. Sakala mo din he. Unyagi pamaulan mo din na mga katropa panakit sa kalawasan. May problema mga katropa, gamito na ito sa pagpanghaplas ang atong Santon Plus Herbal Oil. Atong Santon Plus Herbal Oil, nindot kini mga katropa para sa ato ang pamaol sa kalawasan, panakit mga kaigsunan. Kung sa mga katropa yung mga problema sa ato mga katropa ang kalawasan, panuhutan mga kaniya, ala, haplasi ka na sa Santon Plus Herbal Oil mga katropa. Hoy mga mister rin ha, nga luya na. Luya na mga katropa para gato sa ilahang obligasyon sa ilang kapikas kinabuhi. Kapartner mga katropa. Baron ta na mga katropa pinaagi sa pagtumar sa atong turbo. Yan. Produkto Japanese mga katropa sa Yes to Health. Turbo Meal Enhancer mga kaigsunan. Kini ang makapa-enhance endurance sa ato mga katropang lawas mga kaigsunan. Aron kita adunay lahutay. Diba nindot mga aduna tay lahutay mga tropa atong gamitan kana mga tropa sa mga suplemento nga motabang pagpabaskog sa atong balik mga tropa sa atong pagkatao. Makita atong pagkalalaki nga mubarog kita mga tropa nga lalaki ta mga kaigsunan. Dili na magpakalalakwi na hinuon mga katropa kay delikado na mga kaatropa. Lalaking lalaki gyud ta bay. Diba? Dili ta mga tropa ni nang lalakwi lang bay lalakwi kay lisod kay na bay. Bitaw. Oy, nanimba na ba ang tanan mga katropa? Og wala pa makasimba ang uban karon mga katropa nagsimba na kay Sikan Mas. Ang first mass human na mga katropa, Sikan Mas na pod. Pag third mass mga katropa, adto na pod kay kato mga dugay kay mamata mga kabataan. Pag third mass na sila, diretso na mga katropa pag gawas na diretso na ngadto sa mga food scene. Diretso na sa mga kananan, diretso na mga katropa og suri-suroy. Kaya mao magunay family day good mga tropa. Naandan mo guna to mga tropa Pinoy is family day is Sunday gina mga katropa. No, magunay mga majority naandan sa mga Pilipino mga kaigsunan. Family day is Sunday gina siya mga katropa. No, majority gina mga katropa nga naga kuan yan ang family day is Sunday. Pero kita ato ga Sunday is the first

0: Day of work nato mga kaigsunan. Kini sa XFM Network Philippines. First day of work yun na siya. So, di mo do, Sabado ta mag-relax mga katropa. Kay mauban na mga tropa ang ato ang relax day sa tanang mga trabahante mga tropa sa XFM mga kaigsunan. Iyon. Kumusta po datong tibok probinsya sa Davao del Norte? Kumusta man mo karon dinhi? Sa Santo Tomas, Davao del Norte, kumusta man diha si former municipal councilor Langido? Kumusta man diha, sir? O diri usab si former mayor ang karon city municipal councilor nga Bato Salim, ang amigo sa akong amahan. Amigo ni sa akong amahan. Kumusta man mo din ha? Kumusta si former municipal councilor o councilor paan mga katropa? Isa ning mga ilado ning mga kunsihal kaniadtong dibatidor ba? So, dibati mga katropa. Dibati para sa kayuhan, dili kay dibati para sa komisyon. Dibati para sa kayuhan, kasagaran ko mga katropa. Doon na dibati karong mga katropa para sa komisyon. Dibatihan kung pilay dako, pilay porsinto rin napita, drita. Diba? Ang dibatihan mga katropa dihag maayo kanang kaayuhan para sa publiko kay serbisyo man dili kay dibatihan mga katropa pilay komisyon ni kuan nga hatag stua murag makaimuntan mga katropa bag binuang mula. Alright, padayon tari mga katropa sa atong pagpadaguba di gatong nga programa. Ako inyong alala higalas kanginan katropang Bong Umaki Algabre kaabag ta sa master control katropang Gab o siyempre mga katropa ato station manager katropang Arnel Cortez. Ubanin ko ninyo mga katropa nining ato nga pagpanag-uban karon mga katropa. Labi na karon diri sa Provincias Davao del Norte, Provincias Davao de Oro, Provincias Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur. Kumusta man mo karon diri napita mga katropa? Island Garden City of Samal, Metro Davao, kumusta? Dari sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kumusta ang Santo Tomas, Davao del Norte? Okay la bang kamo karog ang panahuna dinhi mga kaigsuunan? Dari sa Kapalong, Mamakaw, Kapalong. Kumusta man ang taga-barangay Mamakaw? Unya, kumusta po mga katropa ang barangay Libuton? Sakop kini sa may San Sabata, Davao del Norte. Kumusta man sa Kapitan Rodel Impas? Kagawa Dasani Algabre. Uban pang mga barangay kagawa din ni barangay funcionaries. Kumusta mo karon? Dini sa mga katropas barangay Tibalog. Kumusta man sa barangay Kapitana sa apelido ni Kapitana Andre kay si Amar mo na among batsmith din niya. Yang bana. Ito, barangay Kapitana Kutay. Kapkutay di ay, no? Barangay Kapitana Kutay. Kumusta man? Ya, kumusta po pag dumala karon rin sa mayor o vice-mayor? Kaghang yapong mutumaw mga katropa mga isyo, no? Bisan pag unsa mga katropa ka pag dumala mga kaigsunan, naagya po na mga katropa yung mga uncontented o gaduna may mga servisyo mga katropang kaayuhan na apoy gusto mga katropang mubira, mubunlot yun mga kaigsunan. Pero na ako'y nadungog mga katropa nga kini daong gipang gibutyag daan kaniadto mga tropa sa mayor din sa ako Andres sa Santo Tomas bahin ining donation nga 5 hectares para kuno sa bagong himuon nga tawag nato ga City Hall kay nag-apply man sila municipal hall ba ana diri nga 5 hectares sa barangay Bubungon. Urag na ako na dungog nga wa pa daw ni deed of donation mga tropa sa pamilyang dihisika. Wala pa ni deed of donation. So kung ato mga tropang ipursige o kuan nga doon na puntay na dungog mga tropa sa ubang magsisibya nga nadungga na to sa ilhang programa nga gibaligya ko ni sa pamilyang disika nganhi sa munisipyo mga katropa para himuon nga bagong City Hall pero unconfirmed na siya kay walay kamatuuran nga nahitabo ka na siya bay. Kay kini siya, kuan pa man, umintag deed of donation. So, kung iuntag deed of donation, mga tropa, kung matinood na, walay gasto ang gobyerno, walay gasto ang munisipyo. gidunar kanas pamilya mga tropa. Basta adunay dokumento. Pero guay dokumento, di sa tamutuo ni ana mga tropa nga kana donation mga tropa sa pamilya, mga tropa sa mayor mga kaigsunan. Diba? Maunay importante lang mga tropa nga adunay mga papilis nga tanawon o kana po yung gibaligya. Importante po adunay dokumento mga tropa ipakita kinsa nag-akusar nga gibaligya, gi-jack-upan. Kana mga tropa mo ikon. Kung may yung tag-donation, donation gina siya. Sama mga tropa sa barangay Lungaog. Nga nag-donate din mga tropa ang pamilyang dihisika og 3 hectares. No, kung ako masayop, 3 hectares para sa DNAC nga eskwilahan. But kini siya, dili para dito sa Santo Tomas. No, Santo Tomas mga katropa. Kung dili para kini sa DNAC. Davao Norte East College mga kaigsunan. Para na siya din ha. Estates ba ni siya? Estates na ba? Ang kuan mga katropa, university. Wa pa may university, Estates College pa. Yon, mauna siya din ha mga katropa. So, kanidya, adunag yung date of donation siya kung ako masayop. Pero para kini sa DNAC pa, dili para sa Municipality of Santo Tomas. I-donate ka na siya sa pamilyang disika ang 3 hectares para mga katropa ngadto sa eskwilahan sa kolehiyo. Yon, di ba? Pero dako kaya po nag-ikataba ngadto sa mga residente o mga estudyante na naadin hing dapita mga katropa nga diin na pa mo muadto paglaing lugar kay mag mo eskwela pa eskwela ng mga anak din ha na nadapita mga kaigsuunan. Alas sa 6:18 na ba regapon sa atong pagpanag-uban mga katropa ning ato ga programa ng inyong tulumanon. Aduna tay upat ka topic karon mga katropa nga atong giandam paghisgutan mga katropa dinhi sa ato ga pagpanag-uban. Upat ka topic mga katropa nga diin ikaw ug ako magpakabana mga katropa. Tawag nato mga kaigsunag makialam kita kay kini mga kaigsunan dako kinig ikatabang og aduna tay mga panlantaw nga ato mga katropa usab nga masuta unsay mga angay nato paghisgutan. Unang-una nato mga katropa paghisgutan may kalambigitan ini mga katropa unsa epekto sa komunidad sa matag barangay sa Pilipinas niini mga katropa pagpostpone sa barangay og sangguniang kabataan election 2026. Sana mga katropa sa atong lilion rin mga katropa sa atong pagparaguban. Unsa gyud epekto unya kining impeachment ni VP Sara Duterte, ang politika ba mga katropa ang maguna o ang kabuhayan sa Pilipino o panginabuhian sa matag Pilipino? Usa na mga katropa sa ato gyapong mga katropang tapiko karon o kining upat sa 18 mga katropa ka mga kanhi sundalo nga dalang bigit kanis aligasyon bahin lagi sa pag-deliver o kwarta ang merikant, matawag itong merikant o mibakwi mga katropa sa ilang naunang mga pahayag o affidavit mga kaigsunan. Kung sama ni siya, napabatay makita rin mga katropang matawag na ito kining kaayuhan sa ilaha o murag wa natay salig nga to kanina. Samtang ikaupat mga katropa ga topic ato pagisgutan sa 2028 nga eleksyon, no? Eleksyon lang gina. Magpabilin pa ba ang majority sa House sa administrasyon o House of Representatives sa administrasyon o mubalhin kini mga katropa sa kampo sa mga Duterte? Ato na mga tropang hinahimayon kay karong 2027, diha na mga tropang hinahinay kamas, hinahinay na kamas karong mga tropang baliktad ang uban. Hinahinay na gani sila mga tropa, nagpabilin, katulig yung mga tropang naligo nga nabasa na pag-ayo. Bahala na magbasa, manlogo na lang yun sila. Diba? Mas politika kay nakakuan na sila diha, at nakasulod na sila din ha mga tropa sa wala nang bawian. Kahit nagmakakbag-unsa ba? Kini mga tropa usas ato paisgutan dinhi mga kaigsuonan sa ato mga katropa programa ug atong tulumanon mga katropa. Alas 6:21 na bayad regapon sa ato gapagpanaguban ning atong tulumanon mga katropa. Kung ano nung ikakomento mga katropa, bak pwede mag-comment sa mga kaigsuonan dinhi sa ato mga live mga katropa nga programa sa FB. Ang atong FB page mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City. XFM 107.1 Tagum City. Pwede mo mupadangat din ha mga katropa. Huwag kini usab mga tropa sa ato ang Facebook page gapon nga usa ang katropang Arnel Cortez. Og ingon man mga tropa sa ato ang personal nga account Alexander Umaki Algabre Senior mga kaigsunan. Og siyempre sa atong YouTube, mga YouTuber, paki-subscribe. Nanatay 282 na. Kabang kuan karon 282 ka mga subscribers ang YouTube mga katropa ang XFM Tagum City. Ipaki-search lang diya sa inyong YouTube ang XFM Tagum City and then paki-subscribe. Paki-tuplok din ang murag bell button din ha. Paka-subscribe na mo and then pwede mo mga katropa live comments. Din ha aron atong hatagan pagtagad ibutan lang po ninyo mga kompletong address asa dapita o asa mo nagbita nagpuyo aron ato sana mga katropa ma-acknowledge din sa atong pagpadagoban ng atong programa. Yon mga kaigsunan. Og pwede po mga katropa no ato sa Lilion. Daghaman ta mga Facebook page karon makita din hi mga katropa. No nga nakakuan mga kaigsunan naka live ta mga katropa sa Facebook page. Ato Lilion mga katropa ning uban din hi. No ato sang Lilion. Kay kana lang usab mga katropa kay ubay-ubay naman asya no. Upat ka mga kuan dala sa YouTube. Diha mo mga katropa maghatag og mga mensahe. Usbon ko ang atong YouTube, ang XFM Tagum City, paki-subscribe lang. Nanatay 282 ka mga subscribers. Salamat ini mga kaigsunan. Nanatay 282 ka mga subscribers. Mga katropa. Og diri mga katropa sa ato ang kuan unang pagpanibaya o sa ato hataga pagtagad si Brother Roger, katropang Roger Kapangpangan nga naa karon sa gawas nasod. Mato pa niya may buntag po niya na katropang Roger. Kumusta ba niya katropang Roger sa imong himutangan? Nasa ito na pita katropang Roger? Arang sa katropang Roger mga tropa, to arang sa gawas nasod mga kaiksunan kay tua naglaglaag, kinimahibilis itong kinabuhi kung ano na yung mga oportunidad mga katropa. Ato na mga katropa i-grant, no? I-grant na to mga kaiksunan. Lyndon Estremos, good morning. Morning Idol from Carmen, Davao del Norte. Mga pi, yan. Kami nga pi ta. Mga pi pod ko ron. No, si Kuan, Lyndon Estremos, mga katropa. Nakaroon rin, nag-tanaw sa mga tropa sa atong personal nga account ang Alexander Umaki Algabre, Senior. Unya, napo rin si Agido Ruel. Uy, good morning, Agido Ruel. Mura-mura po silang Gido. Unya, napo rin mga tropa, Anyoro unsa ba ni? Blasi. Rowena magini ba? Di bale lagi Rowena. Rowena Blasi akong classmate. Kumusta magkawin? Mate, kumusta magkawin? United Kingdom dai karon si katropang Roger Kapangpangan. Nagkauban mo yung katropang Roger katong aduna may mga tour mga tropa diri sa among sibihanan kaniadto nagkakuyog-kuyog mi katropang Roger ngadto sa Thailand, Hong Kong, Macau, Malaysia. Nagkakuyog-kuyog mi mga tropa ni katropang Roger da tay mga kaigsuna. So karon ana pud siya karon sa United Kingdom. UK. Wow. Patikim naman ng pira ng UK katropang Roger. matupan ni Agudo Ruel. Ayo ga buntag idol from Montevista. Yan Montevista mga tropa, lugar ni Parimpat Lucero. Parimpat Lakbayo. Lucero Pacquiao. Lugar ni inya ang Montevista kay naayang balay diha. May buntag diha pre. Parimpat Lucero Lakbayo Pacquiao. Morning muna pre. Oga diri sa pamilyang Angudo ba ni? Pamilyang Angudo. Ruel, good morning ug happy Sunday ninyong tanan. Diri po ta mga tropa sa pagli-li nato dinhi sa mga pagpanibaya usa dinhi mga katropa sa XFM 107.1 Tagum. Ato sang Lilion dinhi mga kaigsuonan kining ni akaron ri. Andri mga katropa sila si Ma'am Nita Valderosa, si Randy Santisa. Matupan Randy Santisa sa maayong pagpaminaw kang Valdis gikan ni Randy Santisa. And good morning ni Randy. O kang Rodel Opinaldo, si Rodel, good morning from Villa Paraiso, Visayan Village. Kang Sir Harold Salang diri karon sa Barangay New Sambog, Purok 3 sa Kamansi, Barangay New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Listening sila karon mga katropa. Yan, good morning diha kaninyong tanan mga kaigsuunan. Ako pang hala, Lilion Henry ha. Na si Loloy Tokmo nagtanaw karon sa katropang Arnel Cortez og si Shen Ruado. Hala, good morning and family mga katropa. Alright, padayon tari mga tropa sa atong pagpadag-uban samtang oras mga katropa. Duda kita ay 27 minutos na milabay sa alas 6 sa buntag. Ako sang gili-li rin mga katropa ang mga nagunang mga balita kay typhoon nga dolphin. O lahi na po ning typhoon karon mga katropa. Bagyong dolphin na po din siya. No, delikado ni bagyong dolphin. No, typhoon nga dolphin mga katropa. Usa pa ka bagyo nga padayon karon nga gibantayan sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. So, posibilidad kini mga katropa ang musulod ba sa atong nasod? Maning gibantayan, mausan ni sa lantaw karon mga katropa gimonitor. So, padayon pa karon nga gimonitor sa mga otoridad ang bagyong dolphin nga kasamtangan karong naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Apan, nagpaduol kini sa hilagang bahin mga katropa sa atong nasod. So namatikdan kini mga katropa sa gilayon nga 825 kilometro gikan sa hilagang silangan mga katropa sa extreme northern Luzon. Dunay gikusgon mga katropa ang badabana ng maximum niini sa hangin nga 150 kilometro matag oras. Paduol mga katropa sa sentro sa bagyo hapak niini na moabot nga to sa 185 kilometro matag oras mga katropa, samtang ang lihok mga katropa paingon sa west to southwestward sa gikusgon nga 15 kilometro matag oras. Mao kini karon mga katropa og aduna tay mamatikdan karon sa laing nasod o laing mga katropang lugar ang medyo daot ang panahon gumikan kini mga katropa sa bagyong dolphin. Na po'y bagyong dolphin, nagpaduol na po sa atong Philippine Area of Responsibility. Mao ni karon mga katropang gitutukan usab sa ahinsya mga katropas gobyerno na muhatag mga kaigsunan o pagtagad ni ini bay. Samtang Ombudsman Remulia mga katropa, nanawagan kuno sa mga mayor na bantayan kuno ang mga opisina mga katropa sa ilahang ginsakupan. Dapat bantayan mga katropa sa mayor, ayon mo pagpalan, ayon mo pagpagaw mga katropa gikan sa pinakataas mga katropa nga gawngan mo. Bisag mali mga katropa inyong buhaton aron mahinlo mga katropa ang taas. Samtang Admiral J. Torila. Tarila mga kaigsuunan. Suportado matud pa ang pamahayag ni DND Secretary Teodoro nga angay kuno mga katropang mo luwat mga katropa sa pwesto ang mga opisyal nga pro-China. Pro-China. Unsa man gyud ni si DND Secretary mga katropa nga upaw lang ganing bahin ini. Upaw lang yapon hangtod karon. Upaw gyapon huna-huna. Napoy 20 milyones nga 25 milyones mga katropa nga gi kuan karon gi tanyag. Matod pa mga katropa sa Malita Boys, hulip ko ng mga katropa sa pagbakwi sa ilahang tawag na ito mga pamahayag o affidavit mga kaigsunan. Kana ang nanggawas usab karon sa balita. Ato nang liliyon mga kaigsunan. Unsay lintungana inining tanan. Alas 6:30 na bayad, rigapon sa ato kapagpanaguban. Padayon tari mga katropa sa atong tulumanon. Padayon lang mo din ha sa pagpaabot sa inyong mga mensahe. Kaya ato na hatagag pagtagad mga katropa din sa atong pagpanaguban. Ing ato ga programa ang inyong tulumanon. Si Bien Inida. Inida. Naakaro mga katropa, galili usabi ni sa atong pagpanaguban mga katropa. Alright, unang-una mga tropa sa atong pangisigutan din sa atong tulumanon o programa. Dirita mga tropa sa kuan, kining epekto mga tropa, unsabay epekto mga kaigsuunan sa komunidad sa Batag Barangay sa Pilipinas niining pagpostpone sa barangay o sangguniang kabataan election sa 2026. Importante lang mga tropa nga i-clarify ang timeline. So diha mga katropa sa RA 12232 mao ay mi-postpone sa original nga 2025 Barangay ug Sanggunian Kabataan eleksyon ngadto sa Nobyembre 2, tuig 2026. So karong tuig 2026 adunay mga panawagan lagi nga ipauswag na pud mga katropa ang pizza tungod lagi sa mga isyo sa gasto mga katropa o crisis sa ekonomiya apan ang kasamtangang schedule nga gipahibalo sa COMELEC mao mga tropa ang Nobyembre 2, tuig 2026. So ato kini hisgutan ang usa ka isyo mga tropa nga dili lamang bahin sa politika, dili lamang bahin mga kaigsuonan sa mga kandidato, ug dili lamang bahin sa mga opisyal mga katropa sa barangay. Kini usa ka isyo mga kaigsuonan nga direkta kining adunay kalabutan sa komunidad, sa matag barangay, sa matag pamilya, ug sa matag ordinaryong Pilipino mga katropa. Ang pangutana, unsa may epekto sa komunidad, sa matag barangay sa Pilipinas kung ang barangay mga tropa ang Sanggunian Kabataan eleksyon o BSK i-postpone mga katropag iuswag na pud. Unsay epekto? So atong klaruhon ha, una mga katropa, ang barangay maong pinakagamay nga unit sa atong gobyerno. Apan mausab kini ang pinakaduol sa katawhan mga katropa. Kung adunay problema sa kuryente, tubig, kalimpyo, peace and order, ayuda, dokumento, kabatanunan, senior citizen, disaster response, ug uban pa mga tropang panginahanglan sa komunidad, kasagaran ang una nato mga tropang duolon, maogayod ang barangay. Busa, kung hisgutan nato mga kaigsoonan nga postponement sa barangay election, dili lang kini mga tropa simpleng pagbalhin sa pizza mga tropa sa pagbuto. Ang tinuod mga katropa nga hisgutanan, hisgutan din eh, mao mga katropa ang ginatawag na itong representasyon, accountability o pagsalig mga katropa sa katawhan. Una, ang epekto sa mandato sa mga kasamtangang opisyal. Diba? Kung i-postpone ang eleksyon, ang mga kasamtangang barangay opisyal magpadayon sa pagserbisyo ubos sa gitakda usab nga balaod. So adunay positibong bahin ba niini? Kung adunay barangay captain o konsehal nga maayo ang performance, adunay continuity. Dili maputol ug kalit mga tropa ang mga programa. Ang mga proyekto nga nasugdan mahimong ipadayon. Ang mga programa sa peace and order, disaster preparedness, health sanitation, livelihood ug social services mahimong magpadayon nga walay kalit mga tropa nga pagbalhin sa administrasyon. Ug importante kana kay sa barangay, dili man gud mga katropa tanan problema masulbad sulod mismo sa pipila ka bulan. Adunay mga proyekto nga nagkinahanglan og panahon. Ang adunay apan ang pangutana mga katropa, adunay laing mga pangutana. Kung dugay ang pagpabilin mga katropa sa usa ka opisyal, unsaon nato pagsiguro nga magpabilin usab ang iyang accountability. Mao kini mga katropa ang critical nga punto mga igsoon. Ang usa ka leader dili lamang mga katropa kinahanglan nga adunay gahom sa pagdumala. Kinahanglan usab siya mga katropa nga andam tubagon ang katawhan. Kaya ang pinakakusgan mga katropa nga accountability sa demokrasya mao ang higayon nga ang katawhan makapili kung kinsa ang ilang ipadayon o kinsa ang ilang pag-ailisan. Ikaduha, madili ang pagpili sa bag-o mga leader sa matag eleksyon adunay mga bag-o mga tropang tao nga gusto mga kaigsuonan nga moserbisyo. Adunay mga ordinaryong residente nga tingali dugay na mga tropang aktibo sa ilang komunidad. Adunay mga kabatan-unan nga gusto musulod sa serbisyo publiko. Adunay mga tao nga adunay bag-ong idea, bag-ong programa o bag-ong pamaagi sa pag-atiman sa ilang barangay. Apan kung mapuspon mga katropa ang eleksyon, madili usab ang ilang oportunidad nga mapamatud-an sa katawhan ang ilang kapasidad. Dili kinipasabot mga katropa nga sayop ang pagpuspon mga igsoon. Apan kinahanglan nato mga katropa nga masabtan nga adunay opportunity cost, matawag opportunity cost. Value ba? Kalidad. Ang panahon nga unta gigamit mga katropas magpili o bagong leader mahimong madugangan pa. O sa politika, ang panahon importante mga katropa.
1: Uy, katawa niya, pinuod ako ingon. Ay katawa, katawa ibay.
0: Usad! Kaya sa barangay manggod mga kaigsoonan, adunay mga problema nga dili maghulat sa eleksyon. Usad! Ang ikatulo mga kaigsoonan, ang epekto sa kabatanunan. Kamo karon mga kabatanunan nagpaminaw karon, paminaw mo din na. Ang iski usa kini ka importante mga katropa nga training ground sa mga batan-on nga gusto magkakaigsoonan nga makakat-on bahin kini sa leadership o ginatawag na itong public service. Dinhi mga katropa makat-on ang kabatan-onan unsaon pagdumala sa programa, pagplano sa proyekto, pagpaminaw sa ilahang kauban nga kabatan-onan o pag-atubang sa mga problema sa komunidad. Busa ang pagpostpone sa iski eleksyon, aduna epekto sa mga tropa sa transition sa ginatawag og youth no youth leadership. Apan adunay positibong gitawag tog posibilidad niini mga katropa. Kung adunay dugang nga panahon, mahimong gamiton kini mga kaigsoonan sa mga batan-on aron nga mas maandam ang ilang mga programa ug mas masabtan ang tinuod nga panginahanglan sa ilang komunidad. Ang akong mensahe mga katropa para sa kabatan-onan mga kaigsoonan. Ayaw hulata ang eleksyon period aron mahimong leader. Kung gusto ka mahimong leader, sugdi karon. Pag-apil sa community activities. Tabangi ang barangay. Pag-volunteers. Pagpaminaw sa problema sa imong mga kauban. Kay ang leadership dili magsugod sa baluta. Ang leadership magsugod kini sa serbisyo. Maunay tiban inyo mga kabatan-unan. Ug ang ginatawag natong ikaupat nato mga tropa nga paglantaw kining posibleng epekto sa mga programa mga tropa ug proyekto. Adunay usa ka bintaha mga kaigsoonan ang postponement. Kung husto mga tropa ang pagdumala. Continuity kana siya mga katropa. Kung ang usa ka barangay adunay proyekto nga wala pa mahuman, ang kasamtangang administrasyon makapadayon ni inibay. Dili na kinahanglan nga maghulat pa sa transition sa bagong leader. Apan kinahanglan usab nga adunay transparency mga igsoon. Mao ni pinakaimportante mga katropa. Transparency gyud na. Kinahanglan nga mahibalo ang katawhan, asa padulong ang pundo, unsa ang proyekto, kinsa ang mga benepisyaryo, nahuman ba, nagmalampuson ba kini, ug ang wala nahuman ngano. Mao nay gitawag tu transparency. Kaya ang pagpostpone mga katropa dili dapat mahimong rason aron nga mahinay mga katropa ang serbisyo. Dili usab kini dapat mga kaigsoonan nga mahimong excuse aron ang usa ka administrasyon makalingkawas sa pagsusi sa katawhan, mga katropa. Ang ikalima, ang epekto, mga katropa, sa political competition. Yaman ko sa barangay level, adunay personal kaayo, mga katropa, ang politika. Kailan nimo ang kandidato, silingan nimo, kauban sa simbahan, kauban sa organisasyon, usahay paryente, maunga lahi ang barangay elections kumpara, mga katropa, sa national election. Apan tungod, mga katropa, kay personal ang relasyon, usahay mas taas usab ang emosyon. Kung dugay, mga katropa, ang postponement, possible o posible nga mas mulawig o mulungtad pa ang panahon sa political positioning. So, ang mga kandidato, mahimong magapadayon, mga katropa, sa pag-andam. Ang mga grupo, mahimong mag-organisa. O ang mga supporters, mahimong maghulat. Mao nga kinahanglan nato, mga katropa, nga hinumduman. Ang eleksyon, kinahanglan kompetisyon sa mga ideya. Dili away sa mga pamilya o silingan. Dili nato tuguti o ayaw tuguti nga tungod sa politika, maguba ang relasyon sa komunidad. Kay human sa eleksyon, magpabilin gihapon ang barangay. Magkita gihapon ang mga silingan. Magtabangay gihapon panahon sa baha, sunog, linog, sakit ug uban pang kalamidad. Ang ikaunom, ang kwarta sa gobyerno. Usa sa mga rason nga gisgutan, mga katropas, ang sa mga panawagan alang sa postponement mao ang pagtipid sa pundo sa gobyerno. O kinahanglan nato, mga katropa, nga paminawon. Ang paminawon nato kana ang argumento. Ang gasto sa usa ka national election dako. Adunay election materials, personnel, logistics, security, technology ug uban pang operational expenses. Kung adunay national crisis o pressure sa national budget, natural nga mangutana, mga katropa, ang gobyerno asa mas mapuslan ang kwarta. Apan kung adunay laing pangutana, unsa man ang bili sa atong demokratikong katungod. Dili nato mahimong tan-aon ang eleksyon isip gasto lamang. Kay ang eleksyon, mga katropa, usa kini ka mekanismo aron ang katawhan makapapili o makapili sa ilang leader. Busa kinahanglan nga kung adunay postponement, kinahanglan klaro ang legal nga basihan, klaro ang rason, o klaro usab ang sunod nga iskedyol. Kay ang katawhan adunay katungod nga masayod, mga katropa. Ang ikapito, ang pagkasalig o pagsalig sa katawhan sa demokrasya. Kinitingali, mga kaigsunan, ang pinakadako nga isyo. Kinigitawag trust o pagsalig. Kung balik-balik, mga katropa, ang postponement sa usa ka eleksyon, mahimong mangutana ang ordinaryong Pilipino. Kanus aman gyud ko makapili? Kanus aman gyud mausab ang liderato? Aduna ba ko'y tingog? Mao nga kinahanglan, mga katropang, maampingon ang gobyerno sa pagdumala nini nga isyo, mga katropa. Kay ang demokrasya dili lamang bahin kini, mga katropa, sa pagbutang sa baluta sa kahon. Kini bahin, mga katropa, sa pagsalig sa katawhan ng ilang tingog adunay bili. Adunay balyo ba? Kung ang election postponement adunay ligon nga legal nga public interest basis, Kinahanglan kini mga katropa nga ipasabot pag-ayo mga katropa. Dili igo nga muingon lang. Gipospon. Kinahanglan masabtan sa katawhan. Ngano? Hangtod kanusa. Unsa ang sunod? Unsaon pagsiguro nga dili mapiktuhan ang demokratikong katungod sa katawhan? Ang ikawalo. Ayaw himo ang personal ang isyo mga katropa. Mga kaigsuunan, mga kabarangay, usa pa kabutang ang kinahanglan nato nga hinumduman. Dili dapat mahimong personal ang debate. Kung adunay mo suporta sa postponement, dili pasabot nga kontra siya sa demokrasya. Kung adunay mo supak sa postponement, dili usab pasabot nga kontra siya sa gobyerno. Ang matag usa adunay katungod nga adunay opinion. Ang importante mao ang atong ginatugdon debate ibase kini sa facts, balaod og interest mga katropa sa komunidad. Dili ta mga katropa niya ng fake news. Dili sa personal attacks. Dili sa social media war. Ug labi na, dili sa pagbahin-bahin sa barangay. Ang ikasiyam mga kaigsoonan, unsay dapat buhaton sa mga barangay? Bisan pa nga adunay postponement o dili o wala, usara ang kinahanglan nga padayon. Ang serbisyo, padayon ang barangay health programs, padayon ang disaster preparedness, padayon ang peace and order, padayon ang programa alang sa kabataan, padayon ang pag-atiman sa senior citizens og vulnerable sectors, padayon ang transparency sa pundo, padayon ang konsultasyon sa katawhan, og padayon ang pagtrabaho alang sa komunidad. Kay ang gobyerno dili lamang aktibo panahon sa eleksyon. Ang serbisyo publiko kinahanglan adlaw-adlaw kana bay. Ug sa mga butante nga nagpaminaw karon. Ikaw karon din ha, meet Joel Arnaiz, butante sabka. Ayaw ninyo hunahuna nga tungod kay napuspon ang eleksyon, pwede na nato kalimtan ang atong responsibilidad. Dili. Ang panahon mga tropa sa postponement, mahimo nato gamiton aron lamang mas makaila sa mga nagserbisyo. Tanawa ang performance. Tanawa ang track record. Tanawa kung asa gigasto ang pundo. Tanawa kung unsa ang ilang nahimo. Dili lamang paminaw sa saad. Tanawa ang resulta. Kay kung muabot mga katropa ang panahon sa pagpili, dili dapat ang pinakakusog musulti ang atong pilion. Dili usab ang pinakadaghan og poster. Dili ang pinakadaghan og tarpaulin. Dili ang pinakadaghan og followers. Ang atong pilion mao ang tao mga katropa nga atong gisaligan nga makaserbisyo sa komunidad. Sa katapusan ining atong hisgutan mga katropa sa barangay, ang postponement sa BSKA Barangay Sangguni ang kabataan eleksyon adunay duha ka nawong. Adunay potensyal nga benepisyo sama sa continuity sa mga programa, dugang panahon sa preparasyon o positibo mga o posible mga tropang pagtipid sa pundo. Apan, aduna usab mga katropa yung mga risgo sama na lamang sa paglangan sa pagpili sa bagong leader. pangutana sa accountability o posibleng pagkunhod sa pagsalig sa proseso sa demokrasya kung dili kini klaro o husto nga ipasabot. Busa dili nato dapat magatropagatan-aon ang postponement isip simpleng pizza nga gibalhin magatropa sa kalendaryo. Kini usa ka isyo sa demokrasya. Usa ka isyo sa serbisyo publiko. Usa kini magatropa ka isyo sa accountability. Ug labaw sa tanan, usa kini ka isyo magatropa sa katungod sa katawhan nga mopili sa ilang leader mga katropa. Ang barangay mao mga kaigsoonan ang unang gobyerno. Hinumdumin ang pag-ayo. Dili nato unang makita, dinhi usab nato unang makita kung unsa ka epektibo ang usa ka leader. Dinhi nato unang masinati ang serbisyo. Og dinhi usab nato unang masinati ang kahulugan sa atong boto. Mao nga bisan unsa pa mga katropa ang pizza sa eleksyon. Dili nato kalimtan. Ayaw ninyo kalimti ang atong responsibilidad isip mga lungsuran. Unang buhaton, magbantay, pagpangutana, pagpaminaw, pag-evaluate ug ang muabot mga tropa nga panahon sa pagboto. Pagpili dili tungod mga katropa sa kasuko, dili tungod mga katropa sa pakig-alyansa, dili tungod sa regalo ug dili tungod sa saad lamang. Pagpili tungod kay nasayod ka kung kinsa mga tropa ang tinuod nga anda mo serbisyo. Kaysa katapusan ang tinuod mga katropa nga kusog sa usa ka barangay, dili naa sa barangay ug wala naa sa barangay. Dili naa sa posisyon ug dili usab naa sa titulo. Ang tinuod nga kusog mga tropa sa barangay naa sa katawhan nga nahibalo mga kaigsoonan sa ilang katungod. Nahibalo sa ilang responsibilidad. Ug dili angayng mahadlok, mangutana kung asa padulong ang ilang komunidad. Mao kini mga katropa ang atong hisgutan karong adlaw. Barangay sa Gunian Kabataan election postponement, dili lang pagbalhin sa pizza sa eleksyon, kun dili usa kini pagsulay mga katropa kung unsao nato pagpanalipod ang serbisyo accountability o pagsalig mga katropa sa katawhan sa pagkagamay apan pinakaduol nga unit sa gobyerno ang atong barangay mga katropa. Bullseye! Alas 6:54 mga katropa sa atong pagbalik mga gigsunan. Ato na po mga katropa ang pahisgutan kining impeachment ni VP Sara Duterte. Ang politika ba ang mag-una o ang kabuhayan sa Pilipino mga katropa? Katong gabahin mga kaigsoonan, hatod ka na to ngadto sa Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mabalik ta humana ini standby. Bullseye!
2: Kung maminaw ka sa ex.
3: Sa una, pubrike mi. Ang sud at tagisa na yun kabuok bulan.
2: Kung maminaw ka sa ex.
3: Sukad na minaw mi sa ex. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santo Plus Gold.
4: Ako si Don sa Kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan. Si Duwa kasimana. Nakuna siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Zanto Plus Coffee Mix User.
9: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan ni ini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santo Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis Santo karo. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon nako kamong gida-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. O kini, mamahimong posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-uswan.
10: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato good taon, maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912
13: 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Tropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Kay tumang good, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita'y free check-up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
12: Exciting.
13: Bullseye. Bullseye.
14: Alright, balik tayo rin mga katropa sa atong pagparegol.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Diinom na akong Santon Plus lang. Mauti akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako do kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.